gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday eyin omo Olorun. Today is 2507 odun 2026 ojo Saturday for that matter. Ah bi awada bi resa osu ina si dagbere mama dupe lowo Olorun dupe lowo eleda re osu ni pin lo emi re o pin gbogbo le edide le. Wake up is another morning devotion. Iroyin ayo mo gbe to yin wa. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, ti Midway Market, Gbagi titun ni ilu Ibadan. Ni bo le tin gbo mi, bo le tin gbo mi. Gbogbo le e ma bo ni bi pepe. Eh, ba si se taro iyato die. E joko nbe ni o. E ma ma joko bi pepe yin ni. Wawa ma mi. Omo mi ori esoto omo mi so si amu so nkan only communion isin ola o ki se sin teyan mo pa je o mi mo n fopo loru ba se ti gbogbo o fi lo ti o fi ku mu bi idodo efan o se se ko je isin meji la se engineer e pe pastor missis ki wo yin soke

mi bi oba wa olorun gbogbo eni to joko ti won mi ti won yin o lo ni saturday je ki idunu ko subu lu ayo fun won un weekend ko ya le re ni won igba ti oju ki ti na le oju omo ti o gbogbo eni ti se ami saju ayi oni se re yo kan o lara ile kun iran lowo ti ki si tele yo bere sisi ibi ti owo fi o se leyade wa pada na ina apapo ja.

0: gbogbo olute ba wa to ra se nkan kan to yato adu ni pe loni 25 eyo adu akan pere o na ni ma pe kin to jade eyan omo olohun pepe yo pomo ni aro ola oluwa ni kin fun yin ni oli communion meji meji e to wa daju to se papa nbari sa ni ni tan yen yan yan fe o ni kin gbianju kin so fun yin pe eje app le oli communion o kan je app yen eyo kan o ni gbogbo ti o le so yo bere se se so o won olohun leleyi eyin wo le gbagbo pe wo le olohun kan ni ndoyin mi ni tan je olufe ise ta se ni ola yo yato gede gede ni wema ati ni gbogbo sona church mummy be ba le try gbogbo eyin odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yo bere ni ago meje lagbara olohun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke ise ti won bere loruko jesus ti nasareti lati ago mesan lo soke lati wo odun ni ti wo moto bagi ele fe sokale ni wema e bere church olohun ojiji bi garage bo je je pe laaro gbogbo awon bible school o pade mi tin ba ti ku lori facebook lori youtube gbogbo eyin te wa bible school pata awon osise church ti mo
1: baba mi o ko ta gba 77 gba ti di bata de test later eni ka jo awon jo kan so bi ka anoint gbogbo nkan ta ba fe ni mo ni wa ta fe ko change mo se anoint pepe mi mo ni condition canada pe nigeria ti so mi mo anoint awon aso mi mo ni oya ife ko je mo fe ma o wa won ya sole mo fe ka aso tutu mo fe mo na ti fa mi mo ni pe ki fa mi change e mi o fe change fa mi mo to my greatest surprise daddy ni ale ni ijo no ijo ki ijo en gogogogo bi oko mi a de so try that day because oh o se nko ti o bi mi so mo ba so bi o se di awo ijo keji ni ti message se wole ni it I just saw your phone or anything. To she call your phone is there, which is send, which is your phone is there, which my phone, daddy, nobody iPhone 16 Pro Max, 1 terabyte. Hey, daddy.

0: kaaro emi na le yo mo mo jo yin yo ti mo tun wa si jo kon kon la yin si o ni mo le ri o baba mo le ri o fa le mo dun dai lara mi o te n te ni ka mo gbadu asi o ra gbadu so bi lati bi ijeta ipo gbo fa le mo ti bo la mi lati gba ti mo ti wa ni ilu libya o ti mo ro do meji bai mi se nkan osu mi ri nkan osu mi ri period mi ara ibi mo se mo titi emi ta mo te ni ka mo ba ka fi yo pada sinu iwe wa tabi ka fi para wa ta ba ti we mo sa da yo ku si inu emi iwe mo ti we mi wa fi para mo wa da yo ku sinu emi iwe mi na ali ana ibi we mo jumo yi mo yi ko osu mi baba mi mi na le yo e ba igbe ri mo ti nso e igbe ri mi ni o e ba igbe ri mi o ofa jale lara mi mo dupe o mo yin olohun ga o gbogbo olohun ga lori aye mi baba mi ese abi ani ngba lori mi mo dupe ni gbogbo ona lori awon omo mi lori temi gan mi ju oke ba dun je mo ju oke ba dun lori mi abi gbo ojo ese baba mi e pe fun eyin ati mama ah mo mo ngba lori baba se mo ko wa eko eko gidi ni mo ko wa mo ngba lori ah esu bi e bi esu ko ni daarin yin ijo ko fo na mi ro amo gbo si yo di ni nla lagbara ona mo ba mi ese mo dupe mo le yo inu mi du o oruko mi ni Kudrat Akinwale
1: pepe yo pomo ni aro ola oluwa ni ki fun yin ni oliko mi ni o meji meji e to wa daju to se papa nbari sa yin ni tan yen yan yan fe oni ki gbianju ki so fun yin pe eje app le oliko mi ni o otan je app yen eyo kan oni gbogbo ti o le so yo bere si se so won olon leleyi eyin wo le gbagbo pe wo le olon kan ni ndo yi mi ni tan je olufe ise ta se ni ola yo yato gede gede ni wema ati ni gbogbo sona church mo mi be ba le try gbogbo eyin odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yo bere ni ago meje lagbara olon awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke ise ti won bere loruko jesus ti nasareti lati ago mesan lo soke lati wo odun ni ti wo moto bagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage
2: e ka re baba mi e ka re sa e ko shiri wa sa ni wa sa baba do tu emi o mo je ni lori afefe ni o mo nse mi lo re bo mi bo mo ra o bo mo ra o ko lo ko dari chi ni ko dari chi ni ori mo se pado pe mi mo lo si de pepe ti mo lo bere ti mo fe ni last year November ni mo lo bere lowo lo pe ko fun mi ni ibe lu ati oyin pe ti mo gbele bayi te jade ko fun mi ki na le fun mo duro silu mo si ya le mi mo lo se ibe mi fun mi ni December 3 December ni mo lo se ori bo mo je ri fun mi ibe mi bo mo je ri fun ori ki olo ko tari ji mi ko ma si di mi ore to ko o mo ni ke mi lo se testimony mi o lo di di so Yes,

0: sile ninu igbeku to wa ni bi ti ati da oloro jesu tu o sile
1: amen
0: oluwa tu o sile
1: amen
0: baba mi tu o sile
1: amen

0: se igbekunle loruko jesu tu asile
1: amen
0: oluwa tu asile
1: amen
0: ninu gbese yen atu asile
1: amen
0: oluwa tu asile
1: amen
0: oro tu asile
1: amen
0: gbogbo yen ta de nu yin ni gbekun ti o je oloyun lon atu asile
1: amen
0: oh oluwa tu asile
1: amen
0: oh oluwa tu asile
1: amen
0: gbogbo awon opolo ta ti koleru ti o iye osima o wa ma we ma omo le weda e sami to lagbara loruko jesu atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: eyi ti won da loro won ti de omo le ni ona kan abi ona mira won je ori ta mo kai ni oruko oluwa atu osile
1: amen
0: oh my god atu osile
1: amen
0: ba tu sile
1: amen
0: ba tu sile
1: amen
0: ba tu sile
1: amen
0: ba tu sile
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo ni ba gboro yi bo ba ni sia mo so tele bi a se tu osile o wo ni gbe ko ma
1: amen
0: omo re gba tu sile
1: amen
0: aya re gba tu sile
1: amen
0: oko re gba tu sile
1: amen
0: gbogbo ise to nbe ni gbe ko atu osile
1: amen
0: ba mi nira
1: amen
0: ba mi nira
1: amen
0: ba mi nira
1: amen
0: ba mi nira
1: amen
0: ba mi nira
1: amen
0: ba mi nira
1: amen
0: ba mi nira
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi yi pada apostle ati woli Mustafa Solomon, Lati Jo Seed of Christ Golden Church, Land of Reality.

0: ni Baremo Idiobi airport area ni ilu Ibadan bo ba ti dore meji agugu so pe o nlo si sebi oba ko sento mo be okada ma gbo de be maru ma gbo de be ta ba wule se program oko fe na ma wa to ma gbo de be to ba wa mobile loruko Jesu o ya gba mi ni la re to ba wole lati alakia kan so pe sebi oba lo nlo lati junction airport yen mo gbadura loruko Jesu o ya gba itu sile
1: amen
0: mo gbagbe mo ma ran wa leti pe Friday to kayo su be on the 31 ojo meje oni la ma pade ni lufu ape ipade agbara calm down oku 7 days kuri maduka ba gbogbo eyin taye de eyin ti aye pon loju eyin ti aye daduro eyin ti won je o lo ti won je kile ri o se loruko lu atu osile
1: amen
0: iru ipade bayi a ki fi sere opolopo bere ni won so dagan like isagan opolopo okunrin na ti so ise re dagan like isagan gbogbo ise ta gbede agboro tu osile gba mi sa emi ti kede pe mo ma fun oni ororo isegun to ni agbara sa akanse ororo isegun to ni agbara bo ba tin fun oni ororo yi o kan mu omi re omi ra pada ni mo pe o omi ra pada wa de si lori wa da ororo yen sinu omi na gba mi sa emi ma kede fun oni jona bo se ma nlo omi ni omi omi yi akanse ni bo ba ti da o re si emi ni ma so fun e bo se lo ororo na ati omi na kete ti a ba pare program e gba mi gbogbo eyin ti aye de eyin ti aye pon loju akoko ti to wa yi ko wa di amore mo fi ara re sile polopo mo logo o jini kutukutu woro owo re bere tin ji sowo lekan o de da wai wai mama o de wo mo yen be di omo yen la pamu ma mu bo ti program yi iwo odo to n gbo mi mo fi ara re sile ojo waju re da iwo na wo bo se n babo wo bo se ri bayi gbo mi sa to go ba n jade eyan ma n di ara e lamore ni oke da pupo ko da te wa loke ko tun mo boju we sale enikan gbo mi sa mo pa lese igbeko awon agba ninu aye re loruko Jesu atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: ni gbogbo ojo Thursday ati jo Sunday mo ma wa ni Igado be ni opolopo Sunday mo ma wa ni Igado opolopo ojo Thursday mo ma wa ni Igado Wednesday mo ma wa ni Ibadan e gbo mi sa adura lo ngba o agbara o ki gba iru ola Sunday ayaya mo fe ri o ja pade ipade agbara ni akanse ni kini mo pe akanse ni so ri ipade ti ola yi gbogbo eyan patapata e get ready mo ma fi ororo si owo re a fe ba mi agbana wi be yen o ba jade sinu ogo be yen o ba je eyan o ni sese nitori pe owo lo fi sise taye ba ti pade le owo eyan gbogbo ti e ba nda wole a dabe pe ko mo se ni asiri la kan be san wan o la ma en kari mi gba sa loruko je aye re dide
1: amen
0: gbogbo branches wa ni ilu Eko o ma ni agbara sa Ajegunle Sango Ifo Abule Egba Lusada Ikorodu Owode Agbado Ijoko ati Akute ati be be lo to ba ti ri bi ti branch sino kaguri church wa na bigbe mura gbogbo branches wa pata ni o lede Nigeria ati ni abroad ni UK e make sure pe lo gba ororo si owo e bi bel wi pe o ko ti iwo ba nse ni yo ma se dede kilo fa ti won se dede mo agbara kan o wa nbe tin da duro ase kan ni mo wa aye niyan to mo da aye yan duro awon mo pase lati oni lo aye ra fo loke
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: igbana oni agbara pupo be yan ba gbana ase la kan mo tele mo gbadura aye ra dide
1: amen
0: aye ra dide
1: amen
0: tin ba kede nipa ororo mo mo nti ororo nje Jesu Oluwa wa papa ninu Bibeli iwe Luke orikarin ni ese kejidilogun Luke chapter 4 and verse 18 oni emi Oluwa n be lara mi nitori o fi ami o se se ti opolopo yanu ye

ese kata le logun ti logun oni nje oluwa ni emi na ni bi ti emi oluwa ba wa nibe ni ominira wa ni pa ororo la gbe gba ominira a se tin be lowo re to da bi edidi to ba di to da bi palele awon agba ti o je ko wo re o sa si ori owo kan ni ororo ma jadanu o ma chukuro gbugbe won la ta wa ni Port Harcourt ta wa na Abuja gbugbe eyan mo Olorun te wa ni e te wa ni Kwara eyan mo Olorun te wa ni Osun e make sure pe e de bi program lola fisi pataki bibeli pe rati ojo isimi lati ya simi mo

0: edo ni mora la di modi se pio pio mo ti plasta o waju aten yo waju ni inu le ati ta o mo ti plasta o gbe o mo ti se pio pio a meji kitchen passage toilet okupu si room la di to my surprise mo se bo wo lo mi o ri olohun yen ri mo se mo pe yes god aji ise o pe yin pe mi o pe yin pe mi adi ehin o se den se pe awon kan ma so pe ah elomi yen re to se on daddy mo ni picture to ba ki se picture ma se picture ibi ti le yen wa for so many years bo se dudu ni sale bo se bo wa le se dudu and the land just short time no ri re ko ti mo ri re was ni lokoja mi o di mi we egbo le mi lori mi o ti ne kan ta kun le igbadura fun ri ti mo wa ri wa nko abi egbo le mi lori mo ti ra ke mi na ke wa si lu fa pe ki ti mo di fe je re re mi gogo ni mo pe e conscience e ko n disturb mi pe je re wa le ti gba mi si onu su lo je re e a je re mi re o e se o re mi re o mo ti so change ise mi o mo ti re better of am then learn you jotun le ni we dey some year mo so change ise mi o to tun jaju to ti dance to ise ti mo se tetele I will be consider complete a de se o be se n ko wa lo ile ogo a ni pada leyin yo re mi re o e se o
1: so gbe ri e ja mu sale o soro kan to ni agbara nigba to gbo nipa idame wa